owo ki won ni le raje iyo ki won ni le olokun ojo osu erun yo ope ko ma la kan ma sepo opa soro pore bu chiki chiki lorun ope ka se ri omo re o ma se